0: Wezade eliaba medhi, yari obwa kabaka, obwa bakaludaya. Mumwa kogolo beri beri, mumirembe je, nze Daniel, ebitabone bintegeza omuwendo gwe miaka. Yeremia nabbi, je yajirwako ekigambo kya Mukama, okutuukiriza Yerusalemi okuzika. Je miaka ensanvu. Nenteka maso gange eri Mukama, Katonda. Okunoonyanga nsaba, eranga nega ilira.
1: Okunoonyanga nkolaki, chetuzokola wicheno. Ngansaba, eranga nega ilira. Aha.
0: Ngansiwe njala, eranga nyabale
1: buku. Ngansiba. Bameka batasibye. Ngansiwe chi, ye wicheno jetuzemu. Nga tusaba, nga tuwega ilira, nga tusibye. Enjala.
0: Nga nsibe enjala, eranga nyambala ebibukutu nevu.
1: Togena kwesiga vugu, ja kwesiga biziku. Tojao nungo tusiukide.
0: Nensaba Mukama Katonda wange. Nenjatula. Nenjogera anti.
1: Soko ulirize. Nensaba Mukama Katonda wange. Nenjatula. Ketuba detu ogera kukwatula. Ayogera ati.
0: Nenjogera anti. Ayi Mukama. Katonda omukulu era owentisa. Otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo. Atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
1: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
0: Era twakola eby'obubambaavu. N'ebyobubi. Era twajeema. Nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So twawulira baddu bo bannabbi. Abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe. Abalangira baffe ne bajjajjaffe.
1: Soko komawo. Ojja kuddayo weesomere. Buko ogende ku lwabiri. Ojja kuddayo gisome essuula yonna. Olw'obudde.
0: Rabiri. Awo
1: bwe nalinga njogera. Era nga nsaba.
0: Era nga njatula okwonona kwange.
1: N'okwonona kw'abantu bange Isirayiri.
0: Era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
1: Iye.
0: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
1: Iye.
0: Weewaawo bwe nali njogera mu kusaba.
1: Iye.
0: Omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
1: Komawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo actually bw'oddayo essuula eno nga tonneebaka ddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobola okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Daniel na guno omulembe gwaffe. Ye Daniel agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Daniel ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Daniel baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula. Naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period. Obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali beewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyonnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Daniel mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga onoolaba Kampala. Kampala ogiraba? Erimu abantu miliyoni nga 4-5. Kenya nejja n'ekuba Kampala n'egisisebbula nemufikamu